0: FM.
1: Nen dem waska mirin lo ngeden nan tindi lo mangi lo wagol itlawan plan lo mangi lo kodo to strep nan tindi na jebri na amelinos. Anis la fall.

nen dem wax ka mi reñ lo nga dem man ci ndi ngal man di lo wa gol ci la wan plan lol ma ngi la ko to street man ci na jadri na amelino ya bëcëte and la fall